0: siyame minyamie siyame peja wani shasusa nene minkasa siyame susu kukro ewari su siyame bi wasuro
1: official frequency for the
0: young. I am a catamatosa. I'm a

Mamu sa wo musla wa meso. Mamu sa wa sema shamema. Mamu sa wo sada meso. Mamu sa meya wa nikosia. Mamu sa wa tromiti wa saya. Mamu sa mitinda wa komaso. Ewa ti mawu. Ewa ti mawu.